0: ngani ta da xie zang kwa le su. Ha, nga ta da yin guo lop qing ge lu zheng ge ge yi. Lop zhe top zhe yin ya gu du la, nye sui mo gu du. Lop zhu zui jang gu shira du. Lop zhu zu da nye lo zui hei ba shira me za. Nga zung yim to zem zik yu. Tung to nye, tar du pu ti ru ga chi zhik zu qeb yi. Tu yu nga zu zhin du.
1: Zhu hao.
0: Tu zhu zhao xia, ngani zhu.
1: Kwa zhu re.
0: Kala sa qing, di ne lo nye da gu zhu.
1: A.
0: Rang ce kwa gab yu. Ferenzi ce re, Itali ce re.
1: Ma di.
0: Di nye guo lo telenji ce shi bu zhu ri.
1: Nye, rang teng yung a, kai yang wu mo chun si le bin bo, gyum zhen yor da. Nye le ro po mu di, le ro pu pi ye ga xia, lo nye da ga zhu wo sam ne, ka rda wu yuan ha kong min du, nga wen jo qi da sa, jiu ye nye za yuan jie ting da yor ri, nye xio le ba su nye xio a si le bin. Teng yi mi mong gu sun zang, nye xie xi mo jiu, mo rang po mu sun zang, mo zi min bu yor ri.
0: Tsum tu su tu, tsin tu bar shita urbe.
1: Yamin jik tun bar shita urbe.
0: Mune chana tsi tun bar shita urbe.
1: Dakta ri, randa ge shi gire nye bie jiv ri, nga leng mong gu yu, nga leng cha zhung da.
0: Leng cha ga gyu shi, nye rang gu je, le da jie zong lo yeo.
1: A, mogo, nye nang chi da ga yi, rang tu da ge chaya yu ma re, amchi la puti chi da, kong ka gang king ri.
0: Ke chung wa re, nga da re leng skim ne, ma se randa yu rung tu mung jo. Nye rang lo ye, di ne nye jin zhung bar shi ya chou ri. 让了解新的古调，再了解一下。

0: Nangda me ba. Nga nangda me, zoa di pala da amla la semre to, ne zui di kuna nil pungtun shi la chung yori. Semre che wang shi, tando nga yor chama. Nga tingui to samanto ling tsang ki makbu cha chua chep shi. Tante ini nga, ling tsang ki makbu chen tui yu. Chucha jami, ya ju, chucha rangkish tagay, nga lo di su. Tunda di anshar shi me ba. Tutati morang shen tu mi tu tante nye aja la na zpo morang ge shen yo ma ji che za morang le phu tu mong go son tu mi tu ka dang gam ji ma to morang ge shin ge shi nye sam cha che na ma shi na ka yo shi yu ne morang ge gar che ro me nye she tu ti mo so ti te la nga ting tu chu ne me ji zhe jia mi yi ne nga sim zhe tuo zi shi tu ke si
1: 今晚安生个谢不赢呢，俺孙娜今晚是吧？老对不起，你早没让孙娜接你呢，我让个亲妈是，俺也答应，难免七月了，马个不去新妈是。

0: Hoba kyaar kyoore nga duin tu kyu du Longsi kye ki jambio nga Kobe sengsi ki sempo di meyab sui ni Kobe jamdo di ro Koba tabshi kake meybe tu tir Tsumjin ki wu dang kye ki jambio nga Chongme kirkyan ki namshi shi la semso dan ro Dine Kobe lu don ma che kong Zungdan shi din ro si guima dan ro Ki se ngu ne tamche chukjibe tu tir lemna Yuri ki tse mo, kye ki jambio nga. Kobar sacha sora khaan jibbataan ni, koba nera pabche mi zumr ju. Dine lo debyo nga kathe ju ro.
1: Nga thongpo de ka shui yi, sui dong.

0: Koba kyaru kyori nga duyn tu gyu du longsi ki ki jambyo nga. Koba ya sengsi ki sempati meyab sui ni, koba ya jamdu dero. Koba tabji kake meyabe tuitir, tsamjin ki wadang ki ki jambyo nga, chongmi kirkyangi namshi shila semso dan ro. Dine koba lu don ma che kong, zumdan shi dero si guima dan ro. Ki sengwo ne tamche chukjibe tuitir lemna, yurin ki tse mo. Kiki jambyong a, kobar sacha sorkhaan jibbataan ni, kobar nela pabche mi zumr ju. Dinyan lo debyong a kathe ju ro.
1: Nga thongpo de ka shu yi, sui dong.
0: Tengwe acharanga nga lo nyu yubo, nga yu de gabu yu.
1: Tanto nga de yu.
0: Nga tenta mungu semli nyi gu yu, rale mang nyi gu yu.
1: Tendo chichige.
0: Ta turkume, aja ra nyesu maangsikyo. Chungdui bola da, mola narde du samyungyeb di chingudwe a. Gubdi du bola da, mola chilo lo jilasaka te, nala amla da, ngini chukori. Gubdi du, nga peji, lo somzi yinbu yu, bo lak nye zhigar de je mingma wei shi zemzi de yu, lubu topja le kangbu yomgyeb je, amla angtang gochi le pyo te su, dine rang pyo chin su, nga nye zhigar le de yu zang ma paptu ma chung, ngam zhar lan je shirak ngui de bi yin, je le ya rang ya zu yong je, nga ya jiu yue, shi yu ma zhi che, nga kiawa kiyo ni chulo lo pyo chi buri. Nye nye se lo didu tondo, kangwa dungme ka ne sa shira sa yung gui.

0: 이내 랑게 송년을 맞은 방아 개박히니 칠로기 사치 동부디갈 표침부리 나란소 사치 동부디갈 편지 탐레체 니제 솜 녜데브르바
1: 갑디디 암라스다시 다추제 코베 보토미도 제자 녜랑게 받침비
0: 개여마지 kada rangi nga kyebnyu yu za nye rang kyebku zhaba
1: kari
0: oh maji nye rang la tato chibu zhaba
1: jo yue rangi nga nye zu ke sa me ba
0: oh pe san che me
1: xie ga ma xie ga Rangke machin nga
0: kongshu. Dikke machin! Nye shie cho. Khale ya kye mintu. Nye rang la kye machi ye zi yu. Kimbo tre guay yu machi.
1: Kongbo sha ri. Sirang kem koi sudo.
0: Achia.
1: Rata dshine lo ni chla tsri. Na ke bya che tu su su so ke ne kdes. Ne me ga ke gu gu ne chi gshi.
0: Ke ha ma shi. Ti tun da chun chu ro. Ne ra la ning ya wo si ge ne me. Ne so ko ba shuo si ge re a. Ra la su ri ge jun shi yu be.
1: Tadde thule, nga cho kwe huye we.
0: Acha, semtre chio ma zhe.
1: Pala amla kwa to, kuna niga muthu nabu zhe. Nga pye me cha sabu zhe. Tanto raya tira che chu zhe. Kuna ni omong bu zhe.
0: Acha, rang utu to nyevish tu. Nama chosu marab che yung.
1: Nga nama choma duwa ke mi du. Chowyo rante ma thangma chun chi ba.
0: Acha. Rang yahu chun na. Nga hi yahu yung ba. Rang mebi na. Nga chugo. Kintre che ure a. Acha, Zhang, Acha Zhang, Acha Zhang, mong hu tang go.
1: Zhang ma su nian a yi.
0: Ta zhi nga zhang ni, bong bong nyam shi xie mong ta chao zhi. Tien wun na xin gang bu tien de yung ma da.
1: Ka du.
0: Di du zhi. Nga nim to chaga na la CS ge kwa zhou yu su che che de jiong ni ge duwe ta do ji lu ti ba lo mi ti zu chua ke zhi ji me nim xi che wei su ge dong jie le ya zui bu da ga mi se ya zui bu da ga mi se ta do suo jie ru su ke ge zhe de song
1: ni ge se le ge ti de shang ge ya lan jie chaga na mi chang ma Tinye achari, suchige me de kyeb choma yo. Suikyeb ina lela wa sheo me lamsu.
0: Titi, ngangune nyam tebishto ka?
1: Nyam tebishirato.
0: Che zan teri nga rani, bongbo nyamshi che mokteb che wuri. Sui ra pamni tanzi machi. Sui pamni tambi ina, nye lela wa masha takju yin. Nam kya lam gu jo yin ne Yuan yang yuan ma zhi
1: Ha

0: Tsik ma saro. Tsik ma saro. Tsik ma saro. Ngangwa ne dhuzi me. Rangi kia ma. Shende ma kibra chen samch.
1: Che zang rangi tsik na khutin jisye we.
0: Dile na khutin jisye zi chidu. Nga ra simge suya min tu.
1: Rangi nye chie du yu ma nye xing yu. Yine chi yu ta nang a goyo gu yu shi.
0: Nye kia ma shende kibcho.
1: 九月 Kim si di ye bu ko sem ma ri ren ge sam dan bie ki si ran kim chi chue wo ma chun ke zhe qi wa xia qu ren bu ni zhe wo wen ma ce tun duo ran kim jie zuo la qi bu ri di ma ce 七月下去听你在二丁个时边，让我测试你。

0: mà sợ có mong chế Yà hôn mịn tu Nghe chi yuê lơ Xăm lơ tàn bè mơ tổ Ráng cho nàng xăm tàn yếu mà xì Ráng y kà lê kà khu xì Mà sợ bè ráng lơ phụ tù tà Ráng xìm tù xuê xù Mà nè chèn nà ráng phò mơ yào hô chìm bè nghe xìng kì yu Ráng bà bà tà chì bè mà xì
1: Mà sợ kì ráng lê bè yếu mà xì Nó nhé cháu nghe bà bà xì Khi xì ngá hì nì Lông lãng bà Khi xì chú yu yế Nè xì tì chú mà xì nè Nye kyun ha gung me Nye ba pe chewe le de zong ne mo cha shi Nye cheb je ke sab chi ge yin
0: Gwa ma shi Rang ke ke sab chew ma shi De zi de sime ne zun song za Je ma ne kyun xie ma shi Pe cheb ge Rang te zo Nao deng me si le wa an si yi Ma shi ne Rang an zu de je ca long chung bu shi ba Nye yin se le Rang lu zhen zhu de, tian tang wo ngan zu na li yong ne, nga rang ga bu yu. Qin zu nang ne zu xin bei qi le. Tian wei rang ning ji ge ju. Pe zhe me se se lo meng gu pe za. Ge zhe ba le. Kun zhe ge zhe yu ne. Qin zu tu ne. Zi mi deng yu sha shi.
1: Me se. Ki rang ge nga da qi yu le. Ji bu neng ge yu bi ne xin ge yu. Nga tīng tāng kī nā sī nā lī yun dī, kī rāng gē ngā āchū ātā, sū chū, nye wē jē jē nē dī, nye sīm nā cā sō sō rā jī chū. Tī dī, ngā dē dē āchū nā sām chū lā. Dī mā chē, kī rāng nye ām nā yī rō chē nā sām chū. Lō mō gu tīng jē chī nē. Ngā kī rāng chīn dī, lō chū ngō kī rāng chām sī dēn bē, Su yi da nam yu ching yi.
0: Rang le ya ha chi. Ma zhe gui rang qi ya da ma su. An shi. Rang an zu na de jie zhou ma shi. Ma zhe gui rang su me zi. Su gu zhu ya a jiao chi di qi. Rang ge gao jia tang yu su. Ta ni su. Qi yu da cha qi a ma su pen zhi ri. Yong wo dui. Ma zhe bu tong do xie ya qu. Ke me xian de ge di, tong da qin bu shi. Rang ge sam de ya hu da, ye yu ma qi la. Rang ge qi yue le. Ke me xian de ge ne ma ge ne. Ke yo ma shi. Wa da pa zhe ge ken zhe qin ne, ra le ya qi si ge yi.
1: 此地你让叔叔婆婆姐姐让抢不起个衣你让干嘛去学语我那前的阿四年你也叔叔临场婆婆引把我去起个月你七月了天天接我去呢对不语你看起我去呢对不语

0: chi chen na nga ran zu ma ni se sa chi chi zhu ri
1: chi tin di ga la shang a xia zi xu xin ye di pie jin an shen yi ji shi
0: qi se an shen na bu yi ne a cha ge dian dian ding zhe qi ri
1: ngo ne an shen le myung gi
0: chu zhe ra ge ting wo jin zhe ma qia zan jie bu ri

0: ngay kye chung me, mi shi naa kyaab zai ching me, ngay zhang la aara da tsai kri mba zai chugu yu.
1: Ngay tata raa zai chao.
0: Zhong ho, kab to di zai chi jie, mi lian du chen, to lo ngui ma chao ba zu zi yu be.
2: Ngay ngu chao, zai chao.

0: Give it to me.
1: Give it to
0: me. Yes, go. Yes, go. No, my question is.
2: Mora, look at our sins.
0: Ale.
2: Do you want Java? Niana, you
0: see. Niana, you see.
2: Niana, you see.
0: A good dog, not enter. Yang khashya so.
2: Juju. Mi mang bu jia bao nga zhan ming du si ni. Ran ye juju chong chu ri. Nga xue da. Jia bao ye ni nga zhan du ke ya.
0: Ma de, su si du.
2: So zhe na li mi mang bu si ni. Tan to xu ju gu mo la. A jia xiao la ke xie. Mi mang bu si ni. Ma xie na. Nye tian su si na xia me. Yi ne mi mang bu xie zha. Ma de to bu di ni er chi ni. 接了三个过去，小妹的家宝几对，见到马下过呢，给不是？
0: 别急，还是别急死，别急死，死了呀！家宝全部都留下呢，让他们。

0: Java, to hari ni saurta. Tak pa sha seten yung mari, ni ra sheo. Ngo zhe xin chi saure. Su ju dang ni xi bu chun bu yin le. Ani su yao che ri.
1: Ni xi da xie sing me. Mi mang bu, Java nga zhan mi du si ge.
2: Mi xie ba yi chi che, ran le me be.
0: Ya, kla su xi.
1: Ni de ne Java nga zhan mi du.
3: Au la, o nga pa la zha bu me zha, ane pa la ge nga ga bu chi guwa mar bai.
0: Chu me ha xie yu. Ran yun xi, pa la ge ge ten tu kwa bi yin na, ge bi yung mar da. Pam ni ge xia bu ha su xing duwa.

0: ngatengi ngune kharir chebina kyindi ime ba dele sha dosta de yongs no mi do nezu yene ngendo obso sim do ra se yi jang so yu me de kan che ja tu gun se da chebde da kun ja ya mi do wo ya jis jis ngas bu che mi ha hu yu lo de bu chi
1: chen jian guo ni 基因塞进面板的赵春雷以刚念了生殖器型赵春雷以怕配给其当啊以往养养错赵春雷以企图吞大陈姓主角穷的呀捉姓热度配陈别我所普母提养养夸娃了养成给前男那错下位马多赵春雷了以姓学位那娃扛养我穷赵春雷以总当陈定日日了陈建国以姓男 Jonangki kingsi, Changye Chiwe Gunshungki Tsemuyang, Chukui Tang Gajui kingsi.

0: Surdo tu. Ago, nga sui me chen sui duwe. Acha.
1: Rang pu fang fang yin bie. Nye nge se la, rang chong gen na lia chi yo mar bie.
0: Nga zong chong lia chi yu, tanda nga zui chong cui, ui chua lia tuen ru ga la lia chi ga dan chu.
2: Pu la ya gu xia xia. Ui ne zui ge zhi yin me, rang ge tong song. Rang ui yu chi nian yin na, nye la wo chi ro, yong du ge. Wo tuen na chi rang le me, rang ge ju mu di, mu tu la cha dan ro. Nye po mu di, lop ju ya gu yu, nga. Ago nasa chido chi moho, nye nasa di chito ya yo ma shi, chito ya yo ma shi.
3: Si chito mar sa, shirali ya che wo chung, chito mar sa kar tsikri.
0: Ago, nye simli nye su, ago rang lo debu chi, nga chong zo lebe chi taga de nye yin, nye ago shu ge da ago da ma nyim do yu mi sun de chi che, zo ki bish ge chung yin. Ngo,
2: yang a, ma chi ni yang shi shi, bu li ya

0: Tsuwai gangi takjue che. Gakze di uibu sakui la bianchua sarpi che ni. Tsawai tohne uju che che, chukui lamla gyuju ashe.
1: Zi, nyokta sabuti che yorbi.
2: Di kharsa, rangi yang yajik shueda. Yiksa suya di...
3: Fongfa!
0: Zi, ni, loyo be.
1: Chuli.
0: Ni.
3: Zozo loyo be.
2: Yang shi ren yongje.
3: Ram moru da gong ngun jo sa, gabo shuba. Nye toos ngui bi iso
0: da. Zi ka la.
3: Doi da.
0: Yo.
2: Sador so.
1: Shinbu chari.
3: Shinbu duge.
0: Shinbu shi du.
3: Fengfeng, tari nimu katsui denyen yi ba?
0: Tari gyu rungu denyen yi, nekab lo nye me?
3: Lo gu me? Rang zo na ge lege nang da me ba, ma lo ya ka zhe. Fengfeng, nensu ka la so?
2: Nensu la yo ma zhe, nensu ka ke la yo ma zhe. Fengfeng wu chi ge de, len ge zhuk ba dang ba zhe.
0: Zhe.
3: Len ge ka zhe?
1: Zhe, ta zhe Fengfeng, u yu ru ka ke shu wu zhe. Ta feng feng spiha yomar ta rumi kao spiha.
0: Zi oran yang ting zhe shiki, fu feng feng spiha ta tang
2: zhe ma. Ore, feng feng, rangge nga yang jia yik sa ta ka su ya guo
3: shi. Nye rang kajus xie mu jo a. Chung du ne ta bu do, chi le gyu slabi, pa jie cu jie, yang cu lo le su. Rang kari ime ku jie.
2: Zi, qiu lin, qiu lin.
3: Nye rang.
2: Ye li tab sanar kala su ori, das chiga gyu da.
3: Nga xie ce yu yi.
2: Nga su le ge guo xie wu yu xie. Ngo, gyu xi.
3: Yin ji zong lo yu da. Rang yang qi li jik duyo da, chong gina liang qi wo li, lop ju qi xi.
2: Ju ju ju, bo na.
4: Jis jis.
2: Yik sa su ya ge gor di,
3: rang ge ego.
2: Lang ci yung a
3: la, jia si ri su nga.
4: Ci yung a.
3: Cab cab li xia.
4: Ci yung a, sa jang
1: yin. Zi.
2: Ai ya, yi da yi da yi da.
1: Jiao zi sa do.
3: Cai nian jun ni yao ka zui.
5: Tung du, guang hu jun ni yao ka zui.
0: A zi, ka la se gui bei, nian qian ga ki ni le ka la qi yu da.
3: A zi.
5: Su feng.
3: Yang xiong si. Ya jiu a. Pu feng feng.
0: Ran ni kar suo de. Pu feng feng si ou huan zu pei er da. Ya, sa dor suo da.
3: Jie zi du.
0: Jiu suo.
3: Xin bu shi du.
0: Xin bu shi du a. Ji ran ni chong ki ne chong si lian zhu song zang. Yong suo kar du.
3: Yang xie la du.
5: Nye dene yao du, ke long yao ge ga le, yu mi zo sem su kwa yu shi du.
3: Ma se, nga te li chi le, gwar ge gwa zhu du, kar sa di o, tak zhu ge jang da, tong du, ime dong bu du. Nye chong ki na le ding zhe tong yu me?
0: Si, di jun chi mongu ki ni ga tong yu yu ki ma si, chong ki na le yu ki ma si.
3: Yi nye guang da san ju zhu du, na wong xie la du a. Ma se, chi me ca se dong a.
5: Ka la sa yu da. O, zhuo ka feng, nga ni di gwar xian zhuo yin. Jie ma nga ran zu ka la sa nye du di kan zhe sak ju xiga.
3: Tong du, su zhu ya.
0: Chuang si ki cha kin tang ran li yong ma shi, shi ba? Tang da xie ya ki ka la sa ya ga tun da di nye dian na nye ge wu a gui na la sa jie di yu zhi, shi ba? Di nye jie ri nye sam li ya gu shi tang chu.
3: Jie na su zhu ya di?
0: Su zhu ya, eh. Chong si le cha kin di zhi mei ba, tong bei na chu lu jie a xiao ge qi ju zhi. Kei se tozi qi ju ma shi bei a.
3: Yong a, qi ni kei se qi yin da?
5: O, ti ri nga pom di na zhu du, ngu ne hang sa nir qie chu.
0: Chong si na kong zi neng xing tuin san di zhi meng gu yo shi.
3: Qi ne, nga zu rogu qie wu shi bu?
0: Qie wu zhi, rogu qie wu chu.
3: Pom di lop zhong jang zhe ya ge ga le, lop zha le zhong du xi la qi yi.
0: Qie zang.
3: Yang mian de lo mian de ga le deng ge yi.
0: Sha ge deng ge yi. Sha ge da ne tu zang ji bu de ta ju tu ma shi. Nga zu zhong zu na la, ko zu ne shi ge tu zang meng gu yao shi. Sha ge tu zang de zhuo gu qie ba, tu zang xin da ge xi bei na, ke zhi xie zu yu.
5: O, zhuo kao fu, ta de ye zhuo rang le, ka la sa ya ne du di, ta ju qie ma xie zhuo. Kan ta ka la su ne ne yo ma shi, nga ran zu pom di na so chu ne, pom di na ne su ne, nga zu la ji den ta shi bu. Ko zu le yong bo chu bu shi.
3: Nye de nye le tepsi di yao shi du.
0: Rangi xieb di hu ne tepsi chi rixia.
3: Tengi kiran zu jik xie ye de za. Nye seb kyun kwa mu xiu. Feng feng tari lo yong jie. Kari rubi rixi le ba a.
2: Nga xiang ge da tu jo xiu. Feng feng wu yu nye pi chong so jia du le tu zhu wa ge rubi rixia.
3: Uyuyo nepi ee.

0: Yasuo.
1: Chikib lola.
0: Karcheso.
1: Kirage nga zyo tsokpa chikib limi di shiya di chikib fula ge mien sun sha. Kongge kirang la kamyu di shiya sungi.
0: Shio da.
1: Chingab gir da.
0: Kese tenche ruyo namcha ta rabi na tungchu nyi shi. Midi mikya mebdin chak chayi na.
1: Chango shio na nye de ne chikib tsokpa di nga zu chungo dede sabu yu ma shi.
0: Rangqin zhiga, kanjuo zumbzhib tige la, mesin tuyen tubxi.
1: Lus.
2: Tiling gale kachwe.
3: Liang shiradu, tujui mada zhochi yi, ro li shita gale gena xia, marantan de, me se je nye gana nye de xia, dos ne marantan a zhu nye yi.
2: Shangke mo zha la, sen yi zu le su na, nye huang bu di wu si la, shang su gu jia qi la.
3: Lo di wu qi, nga su gu nang da me, teri

0: ne nie shu si du ya gu shi ti gi yi
1: a ji nga ta chi da ran gu ne fan shu zhe nie shi tuo me bi xin bi ne nge sham zhe shu ma zhe a
0: gu ji da neng xi di zhe yo zhe be li mi hu da che le xi du ran ge gan guo che
2: ran gu ji de shi de bi zhe xu du yu gu tie gu ya da
3: yo a jian nie ran da xiao yo nie gu ji xi ji gan dou a mi na wo cha jie tong zhe da cha li xia ran gu li mi chi jie
2: 클라사

0: Hyun Chung Par, Lumpu Suyu Simta Zangjian Na. Sidorki, Sibu Chatangi Genbi, Lumpu Di Gyu Tu, Gun Tu Da Du Kawa Pagi Ri Ji Su. Lamsuwa Genre Tsui Lamsu Nying Dobla, Minam Simgui, Mi Tip Kalasi. Sargui Ba, Na Chu Tang Tu Lip Gup, Wu Dong Kabu Yuba Ma Si, Hagu Gip Gup, Ngo Dong Le, Chi Su Bu Dar Ki, Na Su Dang Wa Tie To Ni, Gup Ti Du, Lamsuwa Genre Tsui Gudu Nyong Tsor Simu Tu Gyu. Milu dung ju kong tu, lamsu wa gen rup su, gyur mi gi du dung jang mi, chang ar chi we nam si wo, ri dor lam xiang che bie zhe ji le, mi nam gi dui pa mi pu ka le si. Zhang che dung ju jie gi ti rin, che dor tan zha bie xiong lam da gong su wa chang le de bie, gen rup su yu lam su ying dup gyun zin che di, lian gen ji bu zhup tan zhu mu gi. Nam si gyun do zhuo mang ya, ti gen bie kong na bie xiong lam da gong che bie sim xiu tan, Thak samla, yugui buzak timyumi.
1: Churui dabri tu, gyun tu, kanchar tan, zhuo gui gya, du tu ngona kyunbe posar siki, changar chiwe netir, ngachi parsum tu, chugi jinsingyu. Lero nyendoba lunjuki, rengnu jok suigi lele shuenye, kongchen dangyun siki, tongme simlun tan, thak sam ngunpar chesingyu. Lo jok sumna, gelam gyu tu, dinsung chesi, goryin chibta, yugo mangbu ganyan siyu. Tang bu du ning ki ting li sa yum na, kong ki pu tang po mo geng e che ru. Dung nye kong tu me ti, ji mi nyan bar, ke si ki tep sa du mar shuk di, yong bo ke si na yu. Ti li ngan zung nyam tu, pyu chung ki kong chen dang yuan kong le, gyu ng si na tu.
2: Yang san ni gang ga la te tu, da jin ni yang ma xe le di da ga ti, dup cha jayana ma ri nga la ka tu, ngayana ma chik chang.
3: Sarub la nye uwe, nyingchi gi lega chub tsarwa tang, chunchub kimdu lo ji, lari yang dobji kor nye rigwa sabi chirwe tu le chub chayu chachi chi jing yu. Lo jo sum kong, kong tirin zon jidi ju la, gyuk chwe ti, churi dabri tu gelam sungen ki lero nyendo ba chido kyuru. Tirin zon jidi ju gi jimju tutam rujen ki jimba nyibi lero nyendo ba, chunchub ki, ngaran chungdu nye nyendo ba chikyu ti nge poksam hin, ngaran tadong mir rogba chayu ru kabu yue jie sum shi. Nesu kangzam rdu, rishu kabar shiki chesi chu. Yugurwa shiki langur gane jodab chedu sirwe, lunchu ki chedu sanay sato do tunshin, semsu tongshuru tu moje kakyuro che yubshi. Yugurwa zhanglai ki lo gobu chung, kainzina nga helong jane yi, moja dunpa dubza kabar gebi, kyokzam shikla lipsu gyobu chung she sumshi. Lunchu ki nesu tiri mabu yoshi, mi kaji lam noro teba tanga, kaji moja dunpa duba che, kaji ladu gyaba suwa mabu yoshi. Chengong ki chuzo nyeba sumbala ya, lega tunga reje sumshi. Tiri nini, gelam sumji go tanga, niji go yi jensam su nebe, yarga shar chun moja haja mabu yu. Nindara gyanda dama tanga tu, chelung u u chu, lunchu tanga lero zu ninji gi lega go tsusin.
4: Gyanani yonga ki luyu kashi yagi, moja ninji mizi kali kali tanga su a.
3: Chunchuk tang lero cho koryan chibe kubsu, gwendom dine ne tatu jordi, shibshiri sazu ne jili dunge yue be sara, moja dung uwe le zuil ha yu. Ka jorma tatu, chunchuk tang jeba chemara, ne zuil ha sara tun yu. Le zuil ha be, aja wang la sazu ni, shandu ne gegor ta ne yuwa si yinba tang, lobor tu ladu cipjian po yu. Chunchuk ki moja na ne, sunung jize dun ne, aja wang la sunung ngob tu ju yu shi. Yugor wa wang la ki, semzu kubu tu, ngara ladu po ba xie ji su lung ngob tu ju ju, nyendo ba pe be ngara senpa lhuyla pop song xie sum shi. Lunzhub ki, maray duen ne, me ma tere maray jib shi. Kongi mo zhe gyab tu chegu che we jala na zo lu yu ba tang, lam kyu ki yugor wa tang jubu mangbo ro ro ram chen yu yu shi. Lunzhub ki, yugor wa ra maray tang su lung, ju ta, kare, a jor so chichi che yu jie sum shi. Nyendo be le le xue ne lo jok sum song rin, Lunzhub ki, lam ngun su gor gyue ta, kang kya zang se che ba, ngun me genzi xipshir che ba, chen dom ro gyub so che yub shi. Tien zhu zong jidu ju jim ju tutam ru jen le zu par dom ru jing ki rinpa sumbe nyendo bion, lo sang wong ju ki. Lunzhub ki le ga chung za kan yin ya, hoda chi ki yue be, jie su yiran xu ju yin xie sum shi. Na ning ki tang bu du ning ki tien rin san yom rinpa chu za gye nang, Lunzhub ki po tang po mu ni ga chom shi. Kwa la simdo hajan chenpo chungwa ta, gab tedu kyanroor gyuru we chongzo ta, duke ki kengbe manzo tonggab, kongi dunghe, kwaog tu midi, nyozeb kuyo tu yongbo kikze chebe le la shiob shi. Losan wonju ki, gab tedu Lunzhub ki, nimuro, tsio gyob le ga ta, lam shangbo so hoda che yu, chenggong ki gab, kor ki suru tu, mikju ta ne, deba tongchu, nyingye bara, ribo tse jidu jimne, ngar shen ro gyob chigi do je sum shi.

0: Tam Nha. Khách xe xo. Mi xu chung e.
1: Nga mi wo yu xie chu. A zha ra de le xi be.
0: Nga tu we. Tos ku a, ni guang bu xu, ran bian ga chi. Zhe su la, zhe su la.
2: A.
0: Ni zhong bu men ga chi, de da chi ro.
2: Ga chi su. Wo zi, yu gu. De xue da. Gang guo xue jie gu, ya.
0: Yo, jo, nga la sa lo yu gi.
3: Sim zhe jiang sui ma sa ba di.
1: Ta zhe na.
0: Du li jia, lam sa lep yu.
1: A zhe, nga nye jo jie bi.
0: Kekpa chiri da chung am tugu yu da.

0: Oliver.
1: Jo.
0: Sushta.
2: Razu sho.
0: Ye razu sho sugi.
2: Razu sho ji. Jo, legi be.
0: Langge nga thomshi osi horba.
2: Thomshi khari yo sho.
0: Oliver.
3: Diba diba. Kwa kang lo gu zia di. Nge shine kyu tu.
0: Do sa ko na hari.
2: Hatsukare shibshu kwa. Chomen do.
0: Oliver. Rangge hakone. Shige be to do ba chi. Nyebhi randa nyebo go lekche ba, mi shibur ba. Jesi rangi nyebo to sche yu na, nyebhu sorne bi maari.
3: Jabo sorne bi dugi,
2: ashita. Jo, jo rangi eshti khasir ya.